Nagara Sina iku pujanggane pendhita ing kentur tapane swargi Begawan Kalasara. Kaluka dumugi manca negari yen to gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati bebasan. Kukira maburung klikraton Sina jengkel kapisanan plakami dura luntak ludira Serna Margalayu. Lakune migu tumiyak lakune barat mangen tresna dianto manduring ing adoh manglung trak samya temi.

ya tayo studio, pinatukan mo. Madyo to ngang sekpis wani. Porwajib beli ngang konten pak.